sa gunayan si Andin Tenado tay sa ibon Bu Andini Mama Aru Bu Andi Bu Ani Suka Jadi Bu Awisi Neneng Jebret Tegi Cugelong Bu Ani Elik Seli Padarang Sangki Topo Tengopat Tengmemes Tehila Siwan Tentang saya Mama Haji